0: Koi, Fang Fang Offerenite. Fa ma fora te ko kala mani fe fe flight ko to pe tai mi fa ki ono me fika heba balu ko ni ni ma e fika ho radio radio 2000 fm ma lo mo la ma ri ho e ki pe mo le ai tonga mo e bulang ko to wa ki ai ai ui ai fango fango o fe le ni te
1: Flight any how far o September wa fe wa ono ko o sa fe fa ho ko du ya fang fang mo fa ni te fang fang lot be me te o 2000 be mo no tali tali le ko do be mo to su ta o ka ing a o go ngo na te nga o ya pe nga lo pe ta por kala mo ko ya o e fia fini o fa ya si ka to le ka ma ke mo to lu e mo nga o e mo mai of what forgetting motole nga api hopo ate bambong motole to be tapa kolo be fanongo ai pol ka man yu tata bi nga lu ya pe nga lu pe fanong bi to ma ri nga me nga fi me to be nga fi tu ngo no te ta pol ka ma pe kisi nga lo to nga lo to fa le fi goki mo fa nga fa nga ta o fanonga nga fanong hi fanonga pe mo fi ma ri ai o tu an fo ya mo nga lo to pe mo nga lo to fa le ta fo fa dai be ta wa mai ihe ulua ki wiki o e mahina koini ko septema e utaku ko e mahina hawe ki fafine ko e gano ngahe prokalama hange ko e faka septema ta liui pia me ngahe prokalama ke kehebe kege ko e konga ulua ko e tau prokalama ko e faka afelotu ia ae fangfangu o ferenite.

Bon, mais here we are, fang fang o pere mi te, fang ma pola tu mele tio tu triple o. Tu mo kita pua ia ki tu nga ta fang ma tala ia ke week any me pe ki tu nga kua ta fitong pa anga. Kama ta kita fang ma tala ia week any ai aho ni a flight ni a fa. Ve fua ma fana ia aho ni ma ulala ta hati gri Celsius e taha taha. Ma lunga ta hati gri ia e ua fa. Fua hau hau o ea peseti e tolu whaange matangi mehe toke lau hake e kilomite wanima ki e houa. Apongapongi tokana ki aho ni ma. Au a whia houa pongpongi ke fua maa whana. Maolano taha tikiri e taha ua. Maolunga taha tikiri e tolu noa. Fua hau hau o ea peseti e tolu noa. Ange matangi mehe toke lau hihi fua ke kilomite wanima ki e houa. Aho sāpate aho no, la aho sāpate, fua māwhana, maolala taha tikiri e taha ua, maolunga taha tikiri e ua tolu. Fua hau hau o ea pese te whawhitu, pe ange matangi mehe haha ke tonga, haha ke kilomita e taha walu ki he houa. Kamata ki ae wike kahau moni te awhitu ki au awhia, fua māwhana, maolala taha tikiri e honga fulu, maolunga taha tikiri e ua ono. Fua hau hau o ea pe se te fitu whaa pe ange matangi mehe tonga kilomita e taha nima ki he houa. Ke tua ea ki he tigiri e ua fulu tupu a maalunga taha mawhana a pongi pongi wauio ki he tigiri e tolu noa ki he ae fua mawhana. Te koe angianga ea toe ea oai peka pongi pongi wangianga ke kilomita e ua nima ki he houa e ki mokamoko ae tuu ae ea a pongi pongi. Ke tui e ta whumatala e ke wik eni. Ke whetongi paanga, paanga taha a Australia, whi ngai mo seni te whitu taha te smale hiwa Amerika. Seni te whitu taha te smale hiwa Amerika. Paanga taha seni te ua ua te smale nima Nusila. Paanga taha seni te ua ua te smale nima Nusila. Pea paanga taha seni te whitu tolu tonga. Paanga taha seni te whitu tolu tonga. Koe aku, ko tu i he mahanga, he mahina koe nuko tau sitoa me ei, me ngai wiki tau sitoa mai, koe tu o ngā maklunga tahaini o e whetongi paanga ke ngai paanga ke he ihano niriu ki ei, ae paanga a Australia. Ege ke tau whamatala ege ke wiki eni, me tu o ngai tau whetongi paanga, ki maklunga ange ihano whapehona ke tu o ngā koe a whetongi paanga e wiki ku osi. Ki mokpeta hokotu ke tau ngai unio ngongo, bea mei tonga koe ne tau whasihano hokotu.

Mobi Megi, we are Fang Fang O Fari Mite, Fang Bopolat, Mahilidio 2000. Itonga I uni Hong Kong of a May Tonga. Ne Fakahoko, I aho flight day or wiki guosi, aho no Fakafuka Maki, Hagang Kau Nawe off from America to a Kau Piscoa, a Tokohongo Fuluma Valu. Kenaunga wo Tokoni, I kaing Kakai Tonga, Itonga. Club Goni, if I are now for a fork of I hung a lave, our flight to Korea or a wiki guosi. Pena e Frahoko e Eki Tokoni Paremia or Tonga. I Framalo Fofofonga, I put it anga, a hono talitari for officiale, a cow peace co coini, the coe Tokoni, Eki Paremia Foki, co honorable Togeta, Viami La Tu. Pena ne Frahoka, Framalo, King our lahi, the way our offer could find a kind of coini. Mahino pe me ong ong o pe mengai formatala ku mau ne fofu a kamata ai ngau e whakapis koa i tonga i he tau tā hiwa ono walu. Pe he talu meai fe unga mwe lakahake i he toko tahafe fitungi au. Toko tahafe fitungi au ai kau ngau e pis koa me Amerika ne nau ngau e i tonga. Pe umatua ki honga o pito ki he kakai o e whanua. I now offer, but now we like to fight if I hang a coiny. Pepe Foki gave for her a telekita, fluffy to Uko, a cow piece, coa, itonga, Elizabeth Neeson. I'm hoping I got taken out tolu. I kai, I took a toily dew, being away, a tonga, penny po po, I prokalaba, now a coiny to coiny, fluffy scoa, when I say a tonga. Kwe kaunga wa kwe ni e toko tahwalu e kau piskoa fa o kwe ni. Kwe na wamae me ngahi fitu kehe e hongofulu maa tolu i Amerika. Me ngahi fitu kehe e hongofulu maa tolu i Amerika. Pe kwe na utukupa ke na unga wa toko ni i ae kakai o tonga. Lolo tonga e paha taimi kwe ni ne fai ae ako whakalahi wike e hongofulu maa e kau piskoa. Ne yako ai ai kau ngawe ofa ko ni e ngai ta fake ke ke langa ke na mu ui i he mahino ang ai te na utol ke ke ngata pe he lea ka pe ke ulunga nga fratonga te pe ke mateu teu ke na hu ke ngai fitu ke ke i tonga ke fra ho ko ai na nga nga u ko na nga fa ka pisko kai di ai I polkala mako ko ni ni fe ngana i mo hoa e te au ni manoa ki he ako lea fratonga pe mo ulunganga fratonga hoa ni manoa

moe malu, pe moe hau. Pe moe ngahi te whakee ke kawai houa i te au whanoa ke ngahi ako make. Pe a malawai ke whiau e kawako ko e nie ma teu teu ki nau tolu ke nau hua to o whahoko ngau ngau e toko ni mai ka kai o e whanua. E wahe wahe a e toko hongfuru mā walu ko e ni he ngahi whitu ke kehe. E ngahi ngau ke kehe te nau ngai wei lorotonga a e tau e ua te nau i tonga i ke ngau e whakapiskoa. Pe ko nau ma teu teu ke whiau a e ngahi whemau a e ka kai o e whanua o whakatau ke tukupā ko nau whai. Pepe he ke he ngai whitu e wahe e ke nau ngau e ki ei. I he kātanga whakaofisiare ko anano tali tali ki nau tolu. Nei kawa ke e kau minisā o e ako, minisā ako, ko e ngō ue, e mo e tautai, kau me mipa, o e ngāhi ofisā whakatibilo me e tika kehe i tonga, ko e kau whawafonga me ngāhi kau taha o ikai a pureanga, pepe ke ngāhi whāmiri, pe mo e kau ngau e koea, ai ofisi koea kau piskoa i tonga, ai nau kau whuataha ke tari tari, ai kau ngau e ofa fo o koe ni kua nau tu uta, mo ngau e mo kamata ke ngau e i tonga. Ne whamon hingo, ai e ki pare mia o tonga, onro po whakawhanua, i he whilotoi, pe mo e toko ni sekretari whakapureanga, ai pureanga Amerika, Christopher Lando. Pia tu ai whamalohi i ange, ai whengau i ange, pia mwe to koni, o whai ki tonga, ta toto i whito, ke ngahi ngau e te whito, whaka elektronika ko ia, ai pure anga tonga, pa pehe ke malui i he ope, pia mwe ngahi ngau e pehe, pena whai ai whelotoi i koe ni, mwe whi whakamono aki koe ni, i palau i he rotonga ne waha taimi ne whakahokoi, ai whakataha forum, ai kautaki, e ngai whanua e Pasifiki o hono nime nima koe tau koe whataha a ngai ni ai forum hono nime nima. Koe whiloto i koe ni e malamai ki whakahoko ai feasibility study ai e whakafouia i he toko ni ai waa a whi whakatau a ki mwe langa hake ai pureanga Amerika ke wakai ai ngai whanga maari ke whakapau i ai toi whakahake ake ai ngahi ngau e te whito ai pureanga, bwene ngahi sistemi, bwene ngahi ngau e o whakate whito whakeni i he ngahi mea whakateki no rosia, pa mwe ngahi whakalakalaka ko ia i he ngahi ngau e malu i whakapaha pe koe whakalata pureanga. Nei mea whoki ai e ki pari mea i ne whamatala o pehe e tokoni ai whelotoi kani ki he whakakea ke e whanua, pa be ke he ngahi ngā ue, ke he whelawe i pe mga ngai tefito i ngā ue, a hapure a ngā i ngahi mea whaka elektronika. Pa one pe koe hoa ngā ue koe ni, pa mbua pure a ngā Amerika, he toko ni i ai, a tonga, pe i mwane ngahi tefito i ngā ue, a maha ui ngā, a e ngahi sem, a hapure a ngā. Ta fito ngahi mea whi ngā ue, ki pe a mwane ngā ue, he ngā luope, pe mwano atu, a e makatu unga o kumalu, pe mo pau. Ki he pureanga uingai ni ki he pureanga tonga. Ne whiri foki e he maa koe e ki he tefto i ngā aue a e pureanga whaka elektronika a e kautaha i New York e Amerika a e aki loa koe Cyber CX USA Incorporated ki ne whakahokoa i ngā aue koe ko hon analaise whakataki ni kāre a e aku whia mau. Kene whakaha ai ngāhi whakamore, pehe ki he ngāhi uuni mea e malawa ke whakahoko i hano whakaeono pōni i. Ai sentā koe ke ngāhi whamadala whaka elektronika pe amu ngāhi tāta o ngau tāna ki. Nā e whaha whoki pe me ofis koe o e pare mea koe konga ni o e whenga wae koe ni o whi mawai pe koe konga ia o e whenga pureanga Amerika ke nau pōpōi ai ngahi tuunga whaka elektronika whaka ke a ke koe ngahi tifto inga au e mahu inga ai pureanga tonga pe mo langaha ke ai malu pe mo malu i koe ia o e ngahi tifto inga au e whaka elektronika i he Pasifiki o ku tukupā whoki ai pureanga Amerika ke tēnei te oa te whoki pia mo ngahi pou e hokohoko atu pe ki tonga. I hono i he whenga ko ia ke whetukutuku a tonga pe me ngahi tuunga whalolo tonga ke ngahi tuunga whakaiono pōni
ngai tu unga ko ya he ope pa mo ta hui fa record fa ka electronica ne to fa mo hin fo ki me ope office ko ya pandemia ai mahino ai falala ai fe ma u e pulenga tonga ke na falala ki ha va a huanga u fa va a fa to pulenga in la va to ni a tonga e ngai me fa fo no ke malu I he ope pe ke ngai me ko ya fa la ve pa mo cyber security malu ikoya wenga hetefto inga wo for electronica ai pure anga pa pego no for popo I ai anga pa moto koni elawa inasi mo for la kai ki hetunga u to le yang ki he kakai I he ka u ko for mata lai pa me office pale mia

0: mo me amake ku ya fang fang wa fali ni te fang ma follow the by melody 2000 e he tong ai ngo ngo e he ko hili fa wa to ai ngai fang ma tala update se ko ke pe ma ngai fili ri wa ki e ngai tu tu oni pe ngai fo nga we ko ya ai put nga wa immigration na australia ni ko ta ha ngai me na fa ka wo no o tu oku ngao e foki e he pure anga a ene ngahi tu utu oni peko e fonga ngao e whaka immigration ni i he whakatoko lahi ange peko e whakatoko si iange a e kakai aku na hō mai ko hi ko iai a ene kaunga pe mo ene whekau aki mo e ngahi te whaaki ke i he whakahoko peko e ngao a e pure anga ki hono toko ngai a e whanua o tatau e whitu ke ngai mea e whika waha ki pia mo e ne tuunga whaka ekonomika. Pena wha wata fua ke ngai ngongo ma ngai whamatala ki mua. O ku i he whanonga mai e waa whaka immigration me mei koe ta wha aki la lahi e ua ku tō mea i ai whakamamawha a hono wahe wahe o e toko lahi koe ia o ku ata ke tari ke humai ki Australian i he tautaki taha. Ke uhinga lahi e taha koe ngāi tuunga koe o e whakataha taha whakawhaa mili. Koe te whaagirewa e taha koe ngāi uhinga whikaua ki pa me tuunga whaka ekonomika ai whanua. E koe ngoma ala lahi ia. I he ngāi tau lahi ki mua na e mamawha upuito pia mo lahi ai anō toko ngāi kina te whaagirewa ki whakataha taha whakawhaa mili. Pea i hoko hoko mai ki mui alu e tupu toko lahi pe alu mo e ngahi pole o e tuunga e mo ui whaka ekonomika hange e ku aluha ke rewa e ta whaki koe ki hini whilawe e mo e tuunga whaka ekonomika a e whanua a e rahiangi a hono whakamama whai i e ngahi whakatukutu koe e pure anga o kune o atu a e ngahi whika tātou te whike whika lalahi e ua i hanga ta whaka koe ni whakatahataha whaka whamili e ta whake taha ngai uhinga whaka ekonomika pe koe whaka bisnisi pe koe whaka ngā ue ai aku kau o ku whakatahataha i pe i uhinga koe ne kaunga ke tunga whaka ekonomika o e whanua e koe ngai tāk mai rewa ki mui kuku aluha ke rewa ai toko lahi ia o e kakai o ku ata ke nau humai i he tuunga koe ia wea ene whekau aki mai tuunga whaka ekonomika o e whanua ke maalunga ange au pito ai toko lahi o e kakai o fua ke nau ngahi visa i he tawha koe ia. Kona toki vahe vahe iki o naia ki he visa ngā ue, ke visa ako, ke ngahi visa ke teki nau tolo kue e nau ngahi taukei whaka ngā ue. Ai koe koe ngai uhinga koe ia ia o koe ngai ia ki hene whelawe i pia moe nau tokoni kono langha ke e tuunga o e whaka ekonomika o e whanua. Kawai ai ngai konga ia ki muini hono oe ngai visa ngā ua koe te peke he Pasifiki. Koe uhinga peke nao mai o ngā ue i ngai whaama pa moe ngai ngā ue anga keke. Ke whiau e ngai whi mao e ngai tawha aki whaka e ngā aue ko ia koe uhi ko a nau ngahi whatongi hao e ngai ngā aue anga ko ia ke tokoni ke tuunga whaka ekonomika o e whanua. Aia ukoe koe o mai e ngai visa pehe ea koe whakatahataha whaka whamili anga koe ngai visa ngā aue koe me he Pasifiki. Koe uhi ngai e koe nau mai e ngai visa ngā aue ke tokoni e tuunga whaka ekonomika o e whanua. Ea koe taharewa o e whatongia o e pureanga, tata we peko hae whaai whakapolitikare u nau rongo pureanga e taim koe ia. Ko hono whiliri waki pia mono fōtu uatu a e whika whakatoko lahi o ngahi klaske kehe o e ngahi visa kene whiau a ene ngahi whia mau kehe. Pia nai wha a oatu le vai fuki hange koe ni koe kau visa kau ngau e mei tō pureanga koe visa koe ia e. Ai ngā ue ai kakai holiday pe koe holiday work pe koe working holiday visa ai o ku hanga e kakai holiday pe he ona wo mai o ngā ue whakataimi e ngahi ngā ue anga ke kehe i Australiani o whiau ai whi mau whaka ngā ue e ngahi ngā ue anga koe ia ye ngai ta ki mui mai ku lai le mai fi ma wa ngai fi tu hang e ko ngai fa ma ma ngai me pe o tu ngai ho no avang i a pro kala ma nga wa mai ki buri ni a ngai o tu mo tu ko ya pem he pasifiki ai ho ku no pe e buri anga o ku fa to ka u le kai ke nga ta pe ne ka u le ke tu nga fa ka ekonomika o a sleria ni o ku dai pe fo ki pe mo ne ka u le ke ka u nga u me ngai automoto e pasifiki ke tokoni ai pa anga go ku na uma me na unga we i he na foki mo ye pe ko fa ka foki ka na unga family o tokoni ka no lang hake o na unga family time ta ta o tokoni ke lang hake at unga fa ekonomika o na mo tu ta ki ta o ka wa ya tonga sai ke ko nga fa mi mu ta hai ni fe li uri wa ki na ye ai be he e la wen an spepa e holoki e pure angoni o albanis a to kolahi wen a visa ko ya ko foaki ki he ngai to kono ki lo be ko humanitarian grounds e to nga for immigration e winga ko to koni of a ke ka kai o we na ngai to nga fainga ta ia te ene be lewa ne kak hake be at unga ko o ok tunga lolo tonga ko to ko ua mano pe ko visa e ua mano na e fra ata pe o lolo tonga fra ata ki ai sa ko nga hi ngong ko ki muini mai na be he e nga hi ba wanga tala fra ngongo e holoki e pure anga ko ni Albanese ai fika ko ya ai to kolahi nga hi visa ko ya pe me he ua mano ki fa mo fuo ke to ko ta mano to lua fe tupu pe ai ku mimi vai ua pe a hono tu si to kolahi ko ya o ku tali ke fo ki ke ding na to lu ai fa nga visa ko ni ko to ko ni ofo ko to ko ni ke na mo ui ko fa mo mi ta ha to ki fo hani e prime minister ai Albanese o ku ikai ke yai ha faka kau kau pe ko ha tu tu oni ai puli anga ai kap neti ai puli anga lolo tonga ke tu usi ai fika ko ia ai ko hinga e ke i tu la ha ko pe no ke i fra ata ke ha upe ai nga visa to ko ni ofa ko ia ke nga visa ko nga ngo fuo ma ke ko ia e ua mano i heta o ne do e fa ma hin foki e puli anga ko ko taha foko ngai me an e pe ai ngai mau nga tala ngai ngo ngo e holo ki to wai ko hi ke fasi si ai ngai visa ko ia ka faka ata ke hu e ngai klas ke ngai visa faka immigration ni mahino be me tali pe ko fo matala ngo fai e prime minister ai o ki itu o fai nga ta ke na uhanga holo ki ai fika ko ia faka ata ke kau kore kia i he tuunga toko ni ofa pe he. Ko hi he kurahi e ngahi vāvā kōwi me ngahi tau whakavā apuri anga e ngahi tapa ke kehe o mā mani. I hene pe he lewa u kia i whoki ai kore toko ni pe me ngahi whanua u hoko e ngahi whengata a ia koia pe koe ngahi tau ki he ngahi whanua ke he. I he tuunga koe koe humanitarian pe koe tuunga toko ni ofa ke ngahi kakai o whae na ngai kore he tunga ko ia. Ai e ne pehele wa ku mahino le vai o ku he ikeke hangi e tu uwhepa ki ka pau e hanga he Prime Minister aia o holo ki hifo me toko ua mano ai lahi toko lahi o e kakai e tari i he tunga ko ia. Kahiri ko ea o ku tupu whakau tūtuange e toko lahi o e kakai e kuna unofo whaingata ia ko e ui ko e ngahi tau pe ma ngahi tunga pe ke tāri ai hana o whahinga kore i tunga koea ko humanitarian grounds pe kua ngai uhinga toko ni ofa. E uhinga koea ku hangi ku whakatonu hia le vai ai whaka uhinga ai pule anga ka nehanga o whaka i kai i ai lau anga he ngongo pe he tokua u ngari ngari e hanga e pule anga lolo tonga mo ne kabineti o holoki ai fika koea ngai visa i he toonga o e toko ni ofa koini pe kua humanitarian grounds. Na iai fuke toko taha whawhawhonga rea ai minisa koe mi Home Affairs, Tony Burke, ai e na ne pehe ia i he aho o tua pula lulu. Oku ikai ke, ke pehe o ku whawapau i ai fika koe ni, o mahina fuke whakaanganga e toki whakahoko pe iai hano li liu o ka pau e ia liliu ki kamata ngau e ki I he kamata anga o e tau whakapaanga o e tau kaha u. Aia e whakaha whoki a e pache di ki mua pe ia I lewa e ne whekawaki pe a mo e toonga ko ia. Ka ke, ko e whakamui mui taha e nia a e whamatakala tonu ko ia a e Prime Minister ko e tuu ko ia a e toko ua mano ke visa koni ke toko ni ofa ki he kakai whaingata ia oko ke I hoko pe ko e tūtuoni whakapule anga pe ko e whonga tūtuoni whonga ngāwe whakapule anga e ke I hoko hoko atu hono ngāwe aki. Kake ko hi ke taimi tau lepa mōhe ka tau toki hoko atu I he wiki kahau. Ki mo e pea tau lepa he te e whahoko atu pea pōpō ki ofa pāma e tala monu ki si ngāhi tamai ko tuko toa pe. Ko hi ke aho sāpate tamai e aho sāpate konyu tau hanganaki ki ei. Lua ki sāpate koe au September, ai e koe au I au whamanatua I au Siriliani, ai si ngai tambai. O te pōpua ki au wha mōme talamonu, whakatawang be ki mōma au au sāpate tamai fie fia pia mō kalaisi I a whoki. Tege, mōme a o sai whaiva.
1: Luke vai tāni mā, vesi tātā ki ono osia vai. Koe tamai ofa. Koe tamai, mwane ango foha I toko ua. Nei whiri e whoha si I pe ki ki mui. Ke wahe I ange hakonga me e nau I na si. Pe tuku ange ia ke hoko atu ene mo ui.
2: Tek! Tek!
3: Oh! Ai mea lai.
2: Kau kou whakau kau. Ke ke wahe I mai ahaku I na si. Kaua loa kumihaku mo ui. Ko un whakaukau pe au, te ulawa pe au mo ui pe iau. Ko ku kore atu, I ke wahei mai ae koe hoku inasi.
3: Foha. Ka pau ko loto o ia. I wā te mea ke whi mau. Ne ongo, e ilo ia mai. Kaike, a ua whae nea te koe, whae mea ke roto kia. Koe aru, whi maari.
1: Ia hirianga ngai au si I pa miyai. Nai whakamaa opo opo e he foha koe ni ene koloa kotoa pe. Pe ane hopo atu ki hawa, hopo atu ene mo. Ia ne situa atu. Na e whaka amunoa ene tamai ki ha taimi e te whoki mai ai.

serene sa bambul ga bayan tigani hebe kemuni era mata kabina kani kwa bambuti ni da sakala wada tigongo endo nan raki ni bula nan raki serene enda sabaka nan da kweti gani nan raki batam bata ya enda sa la kodu rumati kongo endo nan raki wo mata kabina kani kwa enda baka bina baka lebu ni da ramai ana mata kabina kani dai enda kinda batal mai endo na mata kani singa wo ya ena mata kabina kani kwa nan da mu bi tser ne endo baka bina ti ko weira na tele ni kalo ni rando mai waseti ko nai tugu binaka ena sala ni ka kamburaki ni benga rafiongo ni da mu bi tser ne ena radio 2 triple o fm 98.5 ena be baka roi to doko mata kabina kani kwa enda na wa bakayan rasar manda ani buana no dai tal tala wing rabi tiko boli bak ngande ena mata kabina ni kwa tal tala chochi ya vita tal tala ngas tiko mena kroi bonu tunu loa mai da kon robe tiko boli bak ngande tal tala ena mata kabina ni kwa enda sana bakayan rasar manda bi koya ena mata kabina ka ende dai ni anda binaka tal tala

Iya nanti mau bikin share nih rokok apa kantuk hati kok nalaran ninggal yang tamu tuh kesini salewena tiko enang nongo enda apa kan numir kini anak yang matua er sambal ya ni wajar sembula tiko ke ira anak yang kau temata wajang awer nih tuh kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mata kami nani kuan tapa kami nubina kini wakali bu ni toko nih tiko nana nanda ngau nubina kongo rot kini bikin tani tuh kini menda birongo di tamu tiko ena apa tapa tani bikin garabi ngau nih tamu bikin share nih ena radio tuh triple O FM 98.5 atau bikin garabi tiko ini kina na be barwa ito dako ya na Liverpool City Church eto koneti kona nondanga na vina Congo ena buku ni soklo ena singa di mataka erto sa vesure titiko yani na Liverpool City Church singa tambu bimbi tiko na singa enda na lako duruma singa tambu enda na lako duruma tiko waya ena singa ni mataka nonda singa tambu tiko na nonda tata se oira na tamanda ena tama ni be matabu vale to dako sara bura bura andara bakana numira tiko kina ena kena singa tambu tiko na singa ni mataka ya na Liverpool City Church ve sureti tiko yani ena buku ni bengarabi ena singa ni mataka ertona tiko butiko ena tini na kaloko ena mataka lele ni mataka kena itutuku baka matata ni nonre tu bengarabi ni ga ingiringir ngayani ena namba ni telepon yongo na saiba bali mandua waluro no tolu saiba rua singa tambu tiko ni tata ve iko na tata keo tiko baka bulbuli ti Liverpool siya tiko boli baka ngande siya nga nindona bunuwa ngaliki na lay lotu ena singa ni mataka kao bole ka ena Liverpool City Church balete ni tiko ena Big Street ndua walu lima Big Street e Liverpool na nondoto wali ni lotu ngole ani giringiri ani na nambo ya ka wakata tarren kina ena buku ni bengarabi ni nondoto singa tambu mbibi ni mataka waya na singa tambu ni tama wikenda talanga na wikenda talanga na nabe matalo to to sara and the maruta katiko na singa tambu ni tama na singa ni mataka ban ke baka esenga ni dona banua o ngole kina se o vina kata mole lotu watakir to na Liverpool City Church ni ngole ani tiko na ndua walu lima Big Street e Liverpool katike buti ko na nondo to lotu ena tini na kaloko oya ena mataka lele ni mataka ena buku ni tiko nga ena Liverpool City Church waya ena nana bito koni tiko do tiko na ilawlawa erto na mbiu mbiu tiko na ngole ya ni kina duwa na conference ena baka edhuri mai Canada wakam bauta elewe tirika duwa na marama era na ngole tiko ena ilako lako ongo oya ena dhaka tiko na lako ena mua ni madhawa enda sa baka na mata tiko kinongo erto na ngole tiko ena katini kavani September ka teke buti kona conference waya singa tolu ena katini kaono ni September kema kawa yiko endua o se vya na kata tiko nga mongole vata kirito ena lako lako ongo ka edhana tiko na Women's Global Conference laki baka edhuri tiko yi Canada totoka na ingole ngole waya nibirito na lewe tinka endua na marama nganga ongo ena buku ni lako lako yi Canada waya kema kawa yiko endua vya lako vya tomo nirito tiko ninga ingiri ngiri ya talanga yani ena namba vata nga waya na saiba bali mandua walu ruono tolu saiba rua na kena itukutuku baka matata ni nondoto ngole ngole ena conference ngo laki baka edhurtiko e Canada ena mataka binaka indi indai yeti ndo mataka na serba kuspeli menda na numito dhoko kina ena mataka binaka nikua kepa kao hiko o singa yandra tiko maina mwadhi ena mataka binaka nikua o singa indola ritio tiko o singa ibaka rongo tiko ena mataka binaka nikua wike mni na matua ngase na vau kepa kao baka rongo tiko mai Villawood ena mataka binaka nikua sana numi hiko tiko ene nando mui viti eserne ena mataka binaka nikua arna yandra viko ena mataka binaka endendai yeti ndo mataka na serba kuspeli wikenda wike mni na sema tiko maina ibola mata ena mataka binaka nikua serta ngango ni nanu mkina wike mni na sema tiko mai ena salni kaka mbura kiongo ni Radio 2 Triple O FM 98.5 ni ndomo ibiti ya serne au sa na serta ngango au sa nanu mike mni kina ena mataka vinaka endendai wike mdo na ngole tiko ikena da wike mdo talanga na Liverpool City Church wike mkani do toko na tiko na nondango na vinaka kongo talatala Chiu Balvatu Pastor William Balvatu Pastor Jeff Pastor Ruby, Pastor Tonga, and Pastor Les. Kena matabuwa Liverpool City Church. Serango, talangando na numikina. Ena buku ni kena toko ni tiko. Na nondangaw na vinaka ongo. Ena bibaruwa ito doko.

Ya, yeah, nama tak kami nani kuah, wah, mana numir mentang awi rele puna abu bale rela kau turun mati ko na wololoa, ena mata kami naka endai dai, domu ibiti eserne na numir mentang awi nama tak kami nani kuah, ena buku ni wololoa rela kau turun mati ko, ibiti berkata lengaki na ena nonto tu benua onggo lebungo Australia, ka kalebu era sa bakai durti ko na nanda baka suka ngele so era senangai nabuna buti ko na kena baka suka riti ko nangele o ya ambilis tale ki nangele yena yalo sa nona nakalu ka sa tiko vata ke nakalu ena mataka vinaka indindai. Ya, biki muni toto kasara na abi mata bubale, biki mundu meibiti, chutambete, kena numu mata bubale. Di basota. Juta beti kena nomu ni mata bubale ena mataka vinaka ende indai do lak turu mati ko na ololo ena buku ni sama ka divi na tina ni mata bubale baka vinaka vinak tek tiko baka lebu ena buku ni lolo mani kalongo do bako ko tek tiko kina ena bulan ren ren do lak turu mati ko ena ngauna vinaka ngo zak tiko na baka suka ngele nomu do nana ena mataka vinaka ni kuaya sa masti ko nindo mo ibiti eserne mena sulti ko na baka dingo na lomo ni bubale kamenda na celebrate ta tinga ni sa kadi mati ko na klo endo na bulayanga sa listali ti ko vi ko ya ena baka tau tit ni ngono ngo se ena singa vina ni ko da baka vina ti ko wana klo ve ya Mrs. Coop baka vina baka lebu ena buku ni legacy sa biuta koto mai na marama kayongo da baka vina ki na baka lebu ni da sare ti ko lebu weekend ana rede tiko ana social media ana kena baka suka ngele baka dur tiko tal tiko nga mai viti mai na korba turang mai na kabu ana mataka vinani ku baka vinu vina baka lebu dira sakali vitiko kara sambi tiko mai endua na mbula kara na tomana tiko ira na luvendra ke ira na be na kawa ni mataka anda baka vinu vina kina buana klo ya na alo sa tiko buana klo eda sa baka suka tiko nga na yang oya belestale kina gele na wanuanga enda ambuli maikina ena nona vimbuli nandauni vimbuli enda baka vini vinaka tiko buana kalu ena mataka vinaka ni kua ya na serongo vike mnito doko sara na lakuturu matiko na ololoa ena mataka vinaka ni kua nandamo iviti eserne ena numike muni mandanga ena serongo ena buku ni vasu kangele ena baka edhuri tiko se ena buku ni onga onga ni vingaravi ena buku ni kenangaravi tiko ike eviti na nondra sa baka dengu itu ya ni sena non sabe ka dibiti ko na klo ena mbula ya nga oya na serongo ni non mentanga ki na ve mata bu vale todo sara ke o sema ti ko mai ena mata vina ni ko ena do mo ibiti serne na serongo ondo sa oni sana numikina ena mataka vinaka ende ndai.

Yang dah bagai bina wale bina bukan istero ya, andi anda nasi rapatiko, nada kata kemana ni lingan ni kalungo, kena nomumbula, kena nongumbula, enangauna darumbula, tiko ya ni kena enangauna bina kanikua. Ya ena mata kapi nangan ikua ilem sarana kanga bika ya tu ena lomani madawa enda sabah nanda kuya sena beisinga enda sabah nanda kuya. Anduanga ena buku ni kena karabiti ko naika lima sanga bulka lima ni Pacific Island Forum Leaders Meeting baka edo riti ko may palau ena monising enda sabah nanda kuya enda baka binibina baka lebu ena buku ni nanda wili katiko ena social media na buku ni nona laki proposal me baka utetiko nona proposal na nanda minister may nanda benua na minister for foreign affairs and external trade honorable Sakia si Nditoka enda baka binibina baka lebu ena buku ni bose kena sota kena bose era ulaki baka ya dorea bata kena US Deputy Secretary of State or Christopher Landau and I'm at any sing and the September. Go membaleta tikunga and a wukuni nonro another way to say kitiko na itoke and a vanua waka merika and a tiningo nongo. And the bakabinaba lebu and a wukuni sotoya and a kena laki wakoko taka selaki tare zaketaka na honorable minister and Nditoka, ena nona komite kikwaya, merowi talanoa, ena wukuni wika, enda rongothe tu, membaleta na nonda via dhuru wanua yani, o kenda naito ukei, sena Pasifika, ena wanua lebuaya o Amerika. Ia, ena ngei, address ta kitiko baka malua na kona visa compliance ya erau weitala noa tiko kina na nonda minister ni foreign affairs and external trade honorable Sakiasi Nditoka enangai address ta kiani mbeka mai baka malua na kena na madhala ni weitala noa ya kambaleta tiko na visa ni dhurubanua enabunua lebu Amerika ya ena singa tolu sawati singa va sawati enda reida taleti ko ngani rato sa zambiti ko na liuliu ni maten tu mena nonda vanua honorable city veni linga mamanda rambuka kena nona mata minister na rato sa ngole dakiti ko merto laki waka reitaka se orto laki solia se yo va reitaka na kena itukuni baka ka tukuni tiko waka kena waka rana present merto laki presentaka na constitution review commission constitutional review commission report kena baka tutu erto sa baka tutu tiko kena membaleta na constitution eliu teki kenda tiko maina nanda wanolo mani maiviti erto sa dhambi dhake buwana turanga na prestendi ka erto sa salaki soli kina salaki presente kikina na nonruto reporte waya ena buku ni baka tutu sa kereiti ngona na liuliu ni matentume na nonda banua weekenda na itaukei mai baka mibiti ko mibiti baka kina weekenda talangai na vesa iburuburu taleso weekenda tau talangai Australia menda ndambe menda kakua ni menda baka mbote tiko ni review waya ena yadu kina endua na ya ortunga na lewe ni cabinet ortunga wakatulwa ortunga reitha ka wakatule wataka na buku ni wewe sau erto sala ki propose taka na nonda iliuliu ni mata ni tu honorable city veni rambuka kena nona mata timi buwana turanga na prestendi ya ndana ngai baka rongo za tiko yani baka malua se dhaba ena yado ena buku ni laki na proposal ya rato na ngai lewa kena na lewi ni kambineti baka kena mera baka tulawataki na baka tulawataki baka binakasara na bebe sao ena baka rau baka ya dhoro ya iya sana nda itabiti ko nga o kienda na ito kei menda ndo nanumati ko na nanda maten tu ena nomuni ndui masu mbaleta ni na masu nga ena rawata di na bebe sao tekina na bebe kakele enda ngandrewa tiko baka usibi tiko bebe kemuni na bebe ministato dhokasara ni bebe liutaki tiko
and non da bunua lo mani me viti meta do bata tiko nga ena vi masulaki meta masulaka tiko na non da bunua ena buku di bebe sau ongo do tal manda gana servi kenda ena mataka vinaka indi dai meta nan numito do kina ve ko senga isa mati ko mai nei bola mata sa mati ko mai ena salika kambura ki ongo di radio 2 triple fm 98.5 ta nanumitiko ena serongo ena mataka vinaka e dendai. Kelly Wanga, ni ana vinaka Mrs. Mai Valenisau, vinaka vale mana siapa tiko mai ana mataka vinaka ni kuwa, bakambauti ni totoka tiko nanraki, mana ya sini koro ongori, ena mataka vinaka e dendai. Serongo, ena onda talemanda, ena mataka vinaka e dendai.

Yenda baga mina baga lebu na buni sero ya na mata kavina ka ende ndai. Serti ko membaleti Nebuchadnezzar ni kenda kenda na senga ni zuba ena ve mata ka u kola ena mata kavina ka ni kwa. Yena mata kavina ka ni kwa me baka ngani nda sa baka rau sanda lako dhuru matiko ngo na September ka sa tiko meyongo matanda na vula enda ndau maru taka kina na kena tu baka iko ena nonda vanua lo mani maiviti ya endua na itukutuku binaka ena baka rau kambura kia ni ngo waya membaleta na rugby World Cup ni rona undolu rosanga vulu kavitu ena baka ya dhuri tiko Australia, vikenda to Australia, sakadi bakata umanda tiko ya nyongo, tiko Australia, vikenda to Australia, sakadi bakata umanda tiko ya nyongo, mbalata nina, baka edhori saratinga, enaikati.

Fijians ni rono dolu rosa ngabul kabitu ni Rugby World Cup me bakanga ni se yauti kaya ni ni vitar tarra ni kena Bellas Travel okoya ena rani selebi kenda na package ni no movie ala kisarangito ena wanua lebo ya o Adelaide ena ni Rugby World Cup rono dolu rosa ngabul kabitu ni na is coming to Australia kasa na dana marota katiu kina na nonda na kena tuba kai kwa talanga na nonda banua mai biti e na ngauna batanga ya oya na yamba ki runa dolu rusanga bul kabit au kadi baka ti kongo belata ni se au ti kona kena ngauna we kenda na ito ke ke baka enda bina kata me da toko ni Toko ni ira na lubenda e na buku ni ngitongo. Se au ti kona seboti kongo ebita na bula. Duana embaki. Roa ni ko Vakavaka taki ko mena lama ni ngauno ya ena buku ni nonra laki. Saraviti ko waira na lubenda ena buku ni nonra talendi ni ngito ena mataka binaka ni ndai. Waya na itukutuku nga me tukuntiko ya ni weekenda ni Google taka ya ni na Bellas Travel. Roa ni ko book taka ya ni kina. Dan nomu package waya baleta tiko na laki sar gitu. Iya, enamba kiongo, enda na maro taka tiko na Fiji Day, ena baka edori talitik nga ene katini ni singa, ni bula Oktoba, na bula enda sabaka nama tatiko kina ongo. Lebu sar na beyasa ni koro, ena baka edori kina, na kena maro taki na singa bimbi ongo. Dua ena baka edori tiko may merit wheel. Na baka edhori tiko kina endua e tiko na kena isongo songo oya erto na baka rautaka tiko na kena marautaki na Fiji Day oya. Ena tolu tiko na singa na kena marautaki oya na meneka ziwa kina ikatini kandua ni singa ni bula Oktoba rona undolu rosa ngabulu kaono. Kabaka toko ongo na kena itubutu wa meneka ziwa ni singa kina ikatini ni singa. Ena baka ya dhurikina na Fiji Day. Ina katolu ni singa waya na ikatini kandua ni singa. Ena baka ya dhurikina na lotu dhoko bata. Ena vanua oya o Meritville. Kena itukutuku baka matata ni vengarabi ongo. Ni ngiringir ngayani. Ena namba ongo. Na saiba ba nduwa ba. Lima vawalu dua tolu vitu. Rau niko tukuni baka matata wiki muni na dhawa na baka edhuri ena ngono ya. Ena baka stall takitiko ni basota. Ena baka stall takitiko ono nanrau nandola dua na stall. Oiko na kautangaya ni nanomu maki. Erto na siyanga ni tara na baka tunuloa. Oiko mo kautangaya ni nanomu maki kalakin dingitaka nanomu spot ka baka nduria kina. Na nomu maki oya. Ena baka edhori tingona ya Meritville. Ena nduwa varua Edison Road e Meritville. Ngirangiriani ena nambo ya. Saiba ba nduwa ba. Lima vawalu. Dua tolu vitu. Ena kena itutuku baka matata. Ya maybe kenda tou na sana ina sana ra. Na southwest mbeka. Kenda tou na southwest. Kenda tou na maro takatiko. Ena rara e Liverpool na nonga ndo bakaya dori toma da tiko kina na Fiji Day and then a kilaba ta kede tiko na bunua e ad kina ya ena Woodwardville Park e Liverpool na bakaya dori tiko kina na Fiji Day celebration ongo rona singa maina katini ni singa kene katini kandua ni singa ni bula Oktoba ngirgirani na nambongo ke baka ubina kata mendua nomu stall ena baka idhortiko ena Woodward Park e Liverpool ngirgirani na nambongo na saiba ba tolu ba dua walu diwa dua vituano ningai lewanga ibina bunua ni marotaka kena menda marotaka batangana nanda singa ongo na singa ni kena tuba kai kwaya na nanda bunua lomani maibiti ningai dingita ngai ibina bunua ni bia marotaka kena ni bia ngolei Meritville seo ni bia ngolei Liverpool ya baka idhuritiko ene katini ni singa kene katini kandua ni singa ni bula ong Oktoba ronondolu ruasanga bulu kaono giringiriani wiki mdoi Liverpool 0434 189176 na isaw ni stall. Wiki mundo ya Meritville
que bacando viracata mendona no mundo stol ni volta kakana que mundo na kotanga que menina kotanga nina no mundi maki kana tau ya ono nan rau nan

Tolatiko, dua na spot. Ni kalau ngan ni kota yang namanya maki, ding kita kan spot. Kawan duria kena, na no mundo maki. Ena buku ni boleh tak kita kana, ena singa bimbi oya. Oya na nonda na maro takatiko na Fiji Day di ambaki ongo ronondolu rosa ngabul kawano kena kena sa kadiba kita uman datiko yani ena buku ni baka baka rau di kena maro taki na Fiji Day ni ronondolu rosa ngabul kabitu kana baka ya dhuri taletiko nga kena na nangito rongo lebu enda ndo nana maki kena weekenda nando ndo tiko na ngangandre ni biasarava na rakavi waya ena ronondolu rosa ngabulu kabitu ena tinika maina tini nisinga tini nisinga ni okotoba kina ika tini kaono nisinga ni giringiriani ena Bellows Travel rawa niko soliviko sauma se sauma yani endona package member letter chiko na laki sarangito ongo ena rona ondolo rosa ngabul kavitu yana serongo ena tatalmanda ena mataka vinaka nikuwa menda na nanumito dhoko kina ena buku nyitavi enda na baka itavi tekenda tiko kina ena singa vinaka ena itai raki katakata tiko wikenda toye serene ena singa vinaka nikuwa ena tolu sanabul katolu tiko na degree na katakata yake ya sawati yani na winta da sala kondoro Indo nandraki bo waya di sana wala kasarati ko may weekenda nandraki kata-kata kasati ko buti ko ang gono spring and ang gawna and ang lakas rumati ko ko sero ko and ang tatalamanta maro iti ko ng bulan na sinabi na kanikuwa muruwa iti ko baka lebu and ang buko ni kata-kata